0: Christ.
1: Holy Ghost.
2: Fire.
1: Holy Ghost.
2: Fire.
1: Holy Ghost.
0: Fire.
1: Thank you, Jesus. Me si wadi pebi akodi baby.
0: My God.
1: Anajumi di Yesu mo jaji wadi ema. Wadi ebia akodi baby. Me si wajapadi ebia akodi baby. Wabwa fobi akodi baby.
0: My God.
1: Me di Yesu mo jaji wadi ema. Me di Yesu mo jaji wadi ema. Me di Yesu mo jaji wadi ema. Me di Yesu mo jaji wadi ema. After you call the next prayer, can you put your hands on your head? Faster to 3 months. Can you share it one more time? Shall we share one more time?
2: Freedom.